0: ha, okuta tati kosile, loa soji pataki iguile. Mowora mito, kini moni, awen yonwa talented ju mi lo. Shugbon yomi, o yomi, o koju si mi sholore, o wa gbe mi wa nibi. Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo lete o
0: ni gugu aye ti wa nbo mu re o bawo lo se debi
2: a se nu gbe ko ni mo wa ni temi mi o se mo
0: okay wo ja sare lo sibe ja sare lo o ya ni.

0: n'okpuru anyanwụ. N'ihi na ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu, mkpasu iwe ka nweda n'ala ya bụkwa. Ọbụna n'abalị, obi ya edinaghịkwa ịrara ụra, nke a bụkwa ihe efu. Ọ dịghị ezi ihe dị n'ime mmadụ, nke na-eru ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa ka mkpụrụ obi ya hụ ezi ihe n'ime ndọgbu nke ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ. Nke a ka mụ onwe m hụkwara, na ọ bụ n'aka Chineke ka o sitere. N'ihi na onye na-eru ihe ma ọ bụ onye na-eme ngwa iri ihe karịa m? N'ihi na ọ bụ mmadụ nke dị mma n'iru ya ka Chineke nyewuru amamihe na ihe ọmụma na ọṅụ, ma ọ bụ onye mmehie ka o nyewuru nweda n'ala, ịchịkọta na ịkpọkọta, ka o wee nye onye dị mma n'iru Chineke ihe. Nke a bụkwa ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Onye mkpokọta isi nke atọ. Ihe ọbụla nwere oge. Mgbe dịkwara ihe ọbụla a na-eme n'okpuru eluigwe. Mgbe ịmụ nwa, na mgbe ịnwụ anwụ. Mgbe ịkụ ihe n'ubi, na mgbe iropụ ihe a kụrụ. Mgbe igbu egbu, na mgbe ịgwọ ọrịa. Mgbe itikpọ etikpọ, na mgbe iwu ụlọ. Mgbe ịkwa akwa, na mgbe ịchị ọchị. Mgbe iru ụjụ, na mgbe ite egwu. Mgbe itufu nkume, na mgbe ịtụkọba nkume. Mgbe ịgbakọ, na mgbe ịnọrọ mgbakọ n'ebe dị anya. Mgbe ịchọ achọ, na mgbe ime ka ihe laa n'iyi. Mgbe idebe edebe, na mgbe itufu etufu. Mgbe ịdọwa adọwa, na mgbe idukọta adukọta. Mgbe ịgba nkịtị, na mgbe ikwu okwu. Mgbe ịhụnanya, na mgbe ịkpọasị. Mgbe agha, na mgbe udo. Olee ihe fọdụrụ onye na-alụ ọlụ n'ihe nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ya? Ahụwo m nweda n'ala nke Chineke nyeworo ụmụ mmadụ, iweda ha n'ala n'ime ya. Ihe niile ọbụla nke o meworo ka ọ maa mma na mgbe ya. Ọzọ, mgbe ebighị ebi ka o tinyeworo n'obi ha. Ma ka o si tinye ya, mmadụ agaghị achọpụta ọrụ ahụ nke Chineke lụworo, site na mmalite wee rue na nsọtụ. Amawo m na ọ dịghị ezi ihe dịrị ha. Ma ọ bụghị ka mmadụ ṅụrịa ọṅụ, mekwa ezi ihe n'ogologo ndụ ya. Ọzọkwa, mmadụ ọbụla nke na-eri ihe, nke na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, nke na-ahụkwa ezi ihe na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, onyinye Chineke ka nke ahụ bụ. Amawo m na ihe ọbụla Chineke na-eme, nke ahụ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ihe a ga-atụkwasị ya. Ọ dịghịkwa ihe a ga-ebilata n'ime ya. Chineke emewokwa ya, ka mmadụ wee tụọ egwu n'iru ya. Ihe ọbụla nke dịworo, na mgbe dị anya gara aga ka ọ dị. Ọzọ, ihe ọbụla nke ga-adị, na mgbe dị anya gara aga ka ọ dịworo. Chineke na-achọkwa ihe a chụpụrụ achụpụ.
1: This will be read in Hausa.
2: My hadishi, shiri na fari. Barka da yamma ƙaunatacce. Mun gode da kasancewarka tare da mu a sashin karatu na Radiant Lapis LM. A wannan sashin, za ka iya sauraron kalmar Allah da ake karantawa sau uku a mako. Bari Ubangiji ya buɗe kunnuwanmu da zukatanmu, domin mu ga abubuwan al'ajibi daga kalmarsa, cikin sunan Yesu. Amin. Za mu fara karatunmu na farko daga mai hadishi. Littafin tsohon alkawari da ke cike da hikima da neman sanin ma'anar rayuwa. A yau za a ɗauki karatu daga Sura 1 zuwa na 3.
3: Littafin mai hadishi, Sura 1. Komai ba shi da amfani. Kalmomin malami ɗan Dauda, sarki a Urushalima. Ba amfani. Ba amfani.